Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaong kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

Ngunit itaroon na hamutog ona, no reza ti ona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.